0: That song was brought to you by Venular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Venular.
1: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwaan ti Venular. At dalimang na B-vitamins na nga ng ato tilibel, tulong para ti nerve repair kan proteksyon. Kadwaan ti ustong agjeta kan ehersisyo. Venular, kagidan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang katuwang sa pag-unlad. Commonwealth Rural Bank.
4: Nangangailangan ng pangpuhunan.
3: May agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, track loan and other loan packages.
4: Pag-iipon sa kinabukasan.
3: May regular deposit, gold and savings, at time deposit. Other services tulad ng pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet. Net bills.
4: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela.
3: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Yadid, Nueva Vizcaya, Mantella, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
5: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Sound.
1: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Nakarelax ko man, ngayon nasakit tibagi, agala.

May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: The time is 8:45 in the morning. This time check is brought to you by Venular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Venular.
1: Add the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwaam ti Venular. Add the lima nga B-vitamins na nga nga to tilibel, tulong para ti nerve repair kan protection. Kadwaam ti ustong nga jetap kan ehersisyo. Venular, kagiddan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B-complex is a generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbawas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
7: If you think you're gonna miss this show, no, not that. Sunday Madness!
8: Sunday Madness.
9: This is what I'm talking about!
7: Sundays will never be the same again!

0: Alagang Unilabyan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang katuwang sa pag-unlad. Commonwealth Rural Bank.
3: Nangangailangan ng pangpuhunan.
2: May agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, truck loan and other loan packages.
3: Pag-iipon sa kinabukasan.
2: May regular deposit, gold and savings, at time deposit. Other services tulad ng pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, ESA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet bills.
3: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank Cagayan City, Isabela.
2: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Tiadit, Nueva Vizcaya, Mandela, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
4: Sakit sa tuhod at trayuma. Nararamdaman daw ng tumatanda. Ano naman kaya ang ginawa ni Kuya Sancho Steves Jr.?
5: Sancho Steves Jr., Barangay Tara, si Pukot Camarineso. 56, sumasakit yung mga tuhod-tuhod ko, saka yun sa mga kamay ka parang rayuma ba yun? Tapos doon, nung umiinom ako ng malkape, nawawala, wala na hanggang ngayon. Kaya yun ang iniinom ko lagi. Kaya magmalkape na sila. Subukan nila para malaman nila yung kung anong epekto.
4: Ito ay mabibili sa pinakamalapit na tindahan. Grocery, supermarket, boutique at drug stores dito sa ating lugar.
6: Big Hits ko to! Dito sa programa Sunday Big Hits.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ka na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di po tatay.
8: Apat na araw bago po kayo magbawas.
7: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
8: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
7: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
8: Okay ba?
7: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
8: Yung rice coffee?
7: Masarap.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Big Hits ko to! Dito sa programa ay Sunday Big Hits.

0: Blink Sound.
1: Ang oras ay alas 9.45 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
3: Naka-relax ko man?

0: Alagang Unilab yan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unilab yan.
6: This song is brought to you by Rexidol. Bilis Bana sa Apa.

0: That song was brought to you by Rexy Doll, Bilis Banat sa Apat.
1: Idol, may sakit ka yatang malupit.
2: I got this, Rocky. Ako'y nabinat, ulo ko'y sumakit. Sakit na katawan na may lagnat. Sabay-sabay man ang mga kuan-kuan. Rexy Doll Forte ang ating idol.
1: Mas bilis banat sa Apat.
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Alagang Unilabyan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexy Doll Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
8: Big Hits ko to! Dito sa programa ay Sunday Big Hits!

0: in Tugigaraw City. This is 100.5.
1: Big Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Add the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti-vanular, at dalima nga B-vitamins na nga nga tutilibel, tulong para ti nerve repair kan protection, kadwa anti-ustong nga jetak kan ehersisyo. Vanular, kagigdan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is a generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
10: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng loperamad, yung sa pagsasay, lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, napigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
11: Wow, galing.
10: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya ginabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
11: Wow.
10: Nakatulog na siya magdamag.
11: Wow.
10: Gumaling na po siya hanggang umaga.
11: Wow.
10: Di na po umulit.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal

0: Big Sound.
1: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: at inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax kuman, yung nasakit tibagi?
1: Aga!

0: at the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti-vanular, at the lima nga B-vitamins na nga nangatotilibel, tulong para ti nerve repair kan proteksyon, kadwa anti-ustong nga jet-up kan ehersisyo. Vanular, kagitdan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex is a generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ang oras ay alas 6:45 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngayon nasakit ibagi? Agala!

0: Alagang Unilabyan.
1: Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pancho, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywan ko at saka pa. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, dito.
5: Apat na araw bago po kayo magbawas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkagama almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
7: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
6: Hindi nasukli ang pagmamahal.
8: Big Hits ko to, dito sa programa ay Sunday Big Hits.

0: Rexadol Forte ang ating idol. Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ti trabaho, narigan no natangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP lain kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngay naldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tayo na

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At siyempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman.

0: Diyan, eh siyempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra cholesterol, kontra blood pressure ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
3: Gusto kita, sa puso ko ikaw lang ang mahalaga.
2: Hindi nasukli ang pagmamahal.

dahilan sa pakikinig. Hindi maikakailang 10 o 1 man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: Punuti Deluxe, Alaksan FR. Alagang Unilabyan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
4: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
3: Hindi nasukli ang pagmamahal.

Dahil sa pakikinig, hindi maikakailang sampu o isa man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
1: Nagsalong admitente lang nga nataanak mo.
2: Ay no, managsakit nat lang dahi ta.
3: At
4: ti ubing nga aglang lang nga nasalunat, ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
5: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: appliances, think of S&J.
1: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
2: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
1: Hindi nasukli ang pagmamahal.

Guidelines sa pakikinig. Hindi maikakailang sampu o isa man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: That song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
5: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
4: Hindi nasukli ang pagmamahal.

dahil sa pakikinig, hindi maikakailang sampu o isa man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: Integagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM.
1: Big Sound FM.
2: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
4: This song is brought to you by Parex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Parex B araw-araw.

0: That song was brought to you by Parex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Parex B araw-araw.
1: Titrabaho, narigan no natangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag-Parex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag-Parex B ngay naldaw. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Parex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung mayroong karamdaman, halos lahat gustong subukan.
3: Ayla Martinez Perez. 57 na po ako. Taga-barangay Pandakati, Ayala, Quezon. Noon po kasing hindi pa ako gumagamit. Kahit kung saan-saan po ako nakakaano, Dr. Albulario. Lagi may mga pasapasa ako. Lumalapot doon dugo ko. Sa amin, sa Pandakati at sa Tayabas. Sana po gumamit na po kayo ng Mark Cafe na nakagaling po sa aking nararamdaman sa aking katawan.
4: Bumili na ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mate sa pinakamalapit na sari-sari store, grocery, supermarket, butika, drugstores dito sa ating lugar. We'll be right back.

0: Summer Singing Diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
4: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
3: Hindi nasukli ang pagmamahal.

Sa pakikinig, hindi maikakailang sampu o isa man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man,

saan ang dahilan sa pakikinig. Hindi maikakailang 10 o 1 man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: Methadol Forte ang ating idol. Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ti trabaho, narigan no natangan, agpipikal kan agbibinag. Isu nga agfarex B, usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laeng kada tabletas. Awan ti umibibat, agfarex B ngay naldaw. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
5: Tunay Natural at Original.
4: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
8: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
7: Hindi nasukli ang pagmamahal.

nakikinig, hindi maikakailang sampu o isa man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngum nasakit tibagi, ag-Alaksan FR. A dati relief to relax formula na, dapat

0: Alagang Unilabyan.
1: Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nagsalun at may tente lang nga na taanak mo'n.
3: Ay na, managsakit na't lang dahi ta.
4: At ti ubing nga aglang lang nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Appliances, think of S&J.
1: Hear the beating of a heart.
2: Inihahandog ng kumpanyang mapagkakatiwalaan ang buong pusong pasasalamat mula sa Honda Ace City Corporation Raffle Promo Part 2. Nagkagandahang motorsiklo at naglalakihang papremyo ang buong pusong ipamimigay sa inyo. Bumili lamang ng any Honda

0: payments,
1: low monthly amortization,
0: big discount,
1: lots of giveaways
0: with lifetime free service.
1: Visit any branch of Honda A-City Corporation near you.
0: Honda A-City Corporation, Cagayan Area,
2: Alabog, Tuao,
0: Centro East, Alacapa,
2: Centro Uno, Lasal,
0: Centro East, Ballesteros,
2: Centro Dos, Sanchez Mina,
0: with satellite office at San Carlos, Santa Marcela, Apaya. Rumor runs April 1, 2025 to March 20, 2026 for DTI Free Trade Permit Number R2-03-10 Series of 2025. Honda A-City Corporation. Kung paanyang mapagkakatiwalaan.
3: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
4: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
3: Hindi nasukli ang pagmamahal.

Guidelines sa pakikinig. Hindi maikakailang sampu o isa man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: The time is 1:15 in the afternoon. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have headache. I have body pain. Pag flu, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung mayroong karamdaman, halos lahat gustong subukan.
4: I'm Martinez Perez. 57 na po ako. Taga-barangay Pandakati, Cayabas, Quezon. Noon po kasing hindi pa ako gumagamit. Kahit kung saan-saan po ako nakakaano, Dr. Albolario. Lagi may mga pasapasa ako. Lumalapot doon dugo po sa amin, sa Pandakati at sa Cayabas. Sana po gumamit na po kayo ng Markafe na nakagaling po sa aking nararamdaman sa aking katawan.
5: Bumili na ng Markafe 5-in-1 plus 1 Covimate sa pinakamalapit na Sari-Sari Store, Grocery, Supermarket, Boutique at Drug Stores dito sa ating lugar.
6: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
7: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
6: Hindi nasukli ang pagmamahal.

Maaan ang dahilan sa pakikinig. Hindi maikakailang 10 o 1 man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: at ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
1: Gusto kita, sa puso ko ikaw lang ang mahalaga.
0: Hindi nasukli ang pagmamahal.

dahil sa pakikinig, hindi maikakailang sampu o isa man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
2: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
1: Hindi nasukli ang pagmamahal.

ilan sa pakikinig. Hindi maikakailang sampu o isa man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: in Tugagarao City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
1: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
3: Tunay Natural at Renal.
2: May Seal of Quality Excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Dahil sa pakikinig, hindi maikakailang sampu o isa man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: ang katuwang sa pag-unlad.
1: Commonwealth Rural Bank.
2: Nangangailangan ng pangpuhunan.
0: May agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, track loan and other loan packages.
2: Pag-iipon sa kinabukasan.
0: May regular deposit, gold and savings, at time deposit. Other services tulad ng pagpapayad ng electric bills, BFA, NBI, ESA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet Bills.
2: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank Cagayan City, Isabela.
0: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Tiadid, Nueva Vizcaya, Mandela, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
5: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
4: Hindi nasukli ang pagmamahal.

Iyan ang dahilan sa pakikinig. Hindi maikakailang 10 o 1 man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: appliances, think of S&J.
1: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
2: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
1: Hindi nasukli ang pagmama.

dahilan sa pakikinig. Hindi maikakailang sampu o isa man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
1: Afternoon Big Sound.
2: Afternoon Big Sound.
0: Right here on 100.5 Big Sound FM.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinhimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
5: Gusto kita, sa puso ko ikaw lang ang mahalaga.
4: Hindi nasukli ang pagmamahal.

saan ang dahilan sa pakikinig. Hindi maikakailang 10 o 1 man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: Il Tukigaraw City. This is 100.5.
1: Phoenix Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.

0: Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Earl Brown.
1: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
2: Nangangailangan ng pangpuhunan,
1: may agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, truck loan and other loan packages.
2: Pag-iipon sa kinabukasan,
1: may regular deposit, gold and savings, at time deposit. Other services tulad ng pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, ESA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet bills.
2: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank Cavayan City, Isabela.
1: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Tiadid, Nueva Vizcaya, Mantella, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
3: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
4: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Baka papunta na naman kayo sa Eat All You Can. Marami nga sa inyo dyan eh, sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng istatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8-10% ng mga Pilipino. Baka mamaya, isa na kayo doon at hindi nyo lang nalalaman ito. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat, sa stroke at marami pang iba. And I am sure, kung diabetic ko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At siyempre, itry nyo po ang orihinal, ang natural na MX3 500 mg capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Itry nyo po. Available naman ito sa merkado, ang alpha, beta at gamma mangosteen. O, hinay-hinay sa cheat day ha? Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
3: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
5: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Big Sal, Earl Frown. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Naniniwala ba kayo na age is just a number? At ang pag-iedad natin ay hindi lamang nakikita dun sa mga plegis sa inyong mga mukha. Yung iba nga, bata pa, masakit na ang kanilang kasukasuan. At naka-attend na ba kayo ng high school reunion na mukhang mas matanda yung isa kaysa doon sa isa? Baka kasi inalagaan nila ang kanilang kalusugan. And that you can do for yourself. Kami pong mga doktor ay may tinatawag na telomere. Alam po ninyo, ito ay nakikita sa ating DNA. Sige na nga, yung tinatawag ba nating genes? Although mayroong mga tao na prone sa aging, maaari po natin itong bawasan at paikliin. And how do we do that? Hindi lamang sa mga pagpahid ng kung ano-ano sa ating mukha o kaya sa pagkukulay ng ating mga buhok. Kailangan alagaan natin ang ating katawan internally by taking supplements to keep us young and healthy. Dito po pumapasok yung mga natural supplements na kung tawagin natin ay may alpha, beta at gamma mangosteen. Alam po ninyo ang ginagawa nila? It prevents damage to our cells. It prevents damage dun sa binabanggit nating telomere. Para naman ang ating balat ay manatiling maganda at makinis. Para naman ang ating mga kasukasuan ay hindi naglalagatukan. And of course, para naman ang ating mga organ ay healthy and functioning. Keep young, hindi lamang young at heart, kundi para manatiling fresh, para manatiling mukhang bata. And I would recommend MX3 Plus Capsule. It contains L-carnitine and coenzyme Q10. Take once or twice daily. Oh, take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinhimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: sa appliances, think of S&J.
1: Halina at tuklasin ang sinasabing dagdag resistensya ni Ate Rowena Marchan.
2: Rowena Marchan po. 47 po. Isang street director. Sa akin sa yung naranasan ko po, pag nagtitake po ko ng Martha Faye Brown Rice, ay gumaganda po yung makinang dog ko and lumalakas po ng resistensya ng nakatawa.
1: Magmadali! Bumili na ng Mark Cafe 10-in-1+1 with Brown Rice Extract sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.

0: Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Baka papunta na naman kayo sa Eat All You Can. Marami nga sa inyo dyan eh, sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka na lang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangang magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta, at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta, at gamma mangustin para happy kayo. At syempre,
2: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
1: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Hear the beating of a heart.
4: Iniahandog ng kumpanyang mapagkakatiwalaan ang buong pusong pasasalamat mula sa Honda Ace City Corporation Raffle Promo Part 2. Nagkagandahang motorsiklo at naglalakihang papremyo ang buong pusong ipamimigay sa inyo. Bumili lamang ng any Honda motorcycle in cash or installment basis at magbayad monthly ng inyong motorcycle.
5: Automatic! May raffle coupon ka na! At may chance manalo ng naglalakihang papremyo
3: sa Grand Draw on March 26, 2026. Grand Prize Winner X Standard. First Prize XRM 125DS. Second Prize Weave RSX. All in tax-free. Plus 5 consolation prizes worth 5,000 pesos each. Honda Ace City Corporation with low down payment, low monthly amortization, big discount, lots of giveaways with lifetime free service. Visit any branch of Honda Ace City Corporation near you. Honda Ace City Corporation, Cagayan Area,
5: Alabog, Tuao,
3: Centro East, Alacapa,
5: Centro Uno, Lasal,
3: Centro East, Ballesteros,
5: Centro Dos, Sanchez Mina,
3: with satellite office at San Carlos, Santa Marcela, Apaya. Room runs April 1, 2025 to March 20, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number R2-03-10 Series of 2025. Honda Ace City Corporation, kumpanyang mapagkakatiwalaan.
6: 100.5 Big Sound, Big Sound, Earl Brown.

0: in Tugigaraw City. This is 100.5.
1: Big Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Nagsalong admitin tila nga na taanak mo.
3: Ay no, malagsakit na't lang dahi ta.
4: At ti ubing nga aglang lang nga nasalunat, ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Saline Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Saline Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Saline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Princess, think of S&J.
1: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: That song was brought to you by Parex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Parex B araw-araw.
1: Di trabaho, narigan nun at tangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag-Parex B. Gusto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag-Parex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Parex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Nagsalon admit din tila nga na taanak mo.
4: Ay no, malagsakit na tlong dahi ito.
5: At ti ubing nga aglang langa nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Saline Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
6: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Saline Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Saline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Red Hot Sunday on 100.5 Big Sound FM.

0: 100.5 Big Sound FM. The time is 5:30 in the afternoon. This time check is brought to you by Farex B Vitamin B1, B6 and B12. Walang bibitaw, mag Farex B araw-araw.
1: Di trabaho, narigan no natangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta kan ehersisyo. 550 SRP lang kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.

0: 100.5 Big Sound, Big Sound, FM.
1: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Health Stop Immunity Gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
1: Nagsalun at may tente lang nga na taanak mo.
2: Ay no, managsakit na't lang dahi to.
3: At
4: ti ubing nga aglang lang nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
5: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
9: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Nalilito ka na ba sa dami ng iyong iniinom na maintenance medication? Yung iba nga sa inyo, sa sobrang tagal, nauumay na. But of course, bukod pa ron ang sobrang gastos ng parati na lang maraming gamot na iniinom. Alam po ninyo, kailangan ang ating katawan ay nakaka-recover mula dito sa mga synthetic medicines na to by taking a natural supplement na hindi kumukontra sa inyong mga maintenance medication. Napakaganda ng isang suplemento na nagpapalakas ng ating katawan at ina-address ang ugat ng ating problema. For example, marami sa atin ang umiinom kontra blood sugar. Kung mayroong pampalakas ng ating lapay, edi mas maganda. Ganun na rin, marami sa atin ang umiinom ng pampababa ng kanilang blood pressure. What if mayroon naman na nagpapalakas ng ating puso? Dito pumapasok ang pag-inom ng alpha, beta at gamma nutrients na hango sa prutas na balat ng mangustin. Nagpapalakas po ito ng mga organs natin. Tinutulungan ang inyong mga maintenance medication para hindi na lang tayo nakaasa sa mga gamot na ito.
10: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
9: I-try po ninyo ang alpha, beta at gamma mangustin. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
8: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
11: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
12: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
13: Nangangailangan ng pangpuhunan,
12: may agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, track loan and other loan packages.
13: Nag-iipon sa kinabukasan,
12: may regular deposit, gold and savings, at time deposit, other services tulad ng pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet bills.
13: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela.
12: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Tiadit, Nueva Vizcaya, Mandela, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
14: Hard-working hits on Red Hot Sunday.

0: Tagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound FM.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang oras ay 6:00 PM. Ang oras ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte.

0: ating idol. Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka nalang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangang magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta, at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta, at gamma mangustin para happy kayo. At syempre,
2: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
1: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Ganado ang karanasan ni Ate Richelle. Bukod sa nagtitinda siya ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ito na rin ang pinapainom niya sa kanyang mga magulang. Pakinggan natin siya.
4: Opo, si Richelle Villalbaren, 38 years old, from Barangay Gis, Catanawan, Quezon.

0: That song was brought to you by Rexy Doll, Bilis Banat sa Apat.
1: Idol, may sakit kaya tang malupit.
2: I got this, Rocky. Ako'y nabinat, ulo ko'y sumakit. Sakit ng katawan na may lagnat. Sabay-sabay man ang mga kuan-kuan. Rexy Doll Forte ang ating idol.
1: Mas bilis banat sa Apat.
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Alagang Unilabyan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexy Doll Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
8: Nagsalong admit tente lang nga nataanak mo.
9: Ay no, malagsakit na't lang dahi ta.
10: At ti ubing nga aglang lang nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Saline Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Saline Plus, araw-araw.
11: Unilab quality yan.
12: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Saline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
14: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Napapansin mo ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy nga? O hindi na lang ikaw? Katrabaho mo, kaopisina mo, o kaibigan mo? Pagtabi sa'yo, naamoy mo, kakaiba ang kanyang hininga? Baka naman mahilig siyang magkape. At kung ano-anong kape na lang dyan ang iniinom niya, ha? Hindi porke ito ay nadidinig niya sa social media, it means healthy yan. Alam po ninyo, ang pagkakaroon ng halitosis o ito yung amoy sa ating hininga ay hindi lamang problema sa ating ngipin, hindi lamang problema sa ating lalamunan. Nakita ng pag-aaral ng mga doktor na malaking bahagi nito ay dahil doon sa tinatawag na GERD or GERD. Ang ibig sabihin nito ay gastroesophageal reflux disease. Ito ba yung mga taong nangangasim ang kanilang sikmura, nagkakaroon ng gastritis dahil sa kanilang mga kinakain? Sample na lang yung mga kape nga na masyadong acidic. Isama na ron ang cola drinks. Idagdag pa natin ang pagmimiss ng ating mga pagkain sa tamang oras. Para maiwasan ito, hanapin nyo lamang po yung bang mga non-acidic drinks. At dito pumapasok yung ating produkto na nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. At alam nyo ba na sa merkado ay may kape na non-acidic?
15: Ang paborito ng marami ay ang ating MX3 Coffee Mix.
14: Ito ay sugar-free. Hindi magpapataas ng inyong presyon, ganun na rin ang asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng palpitation. I-try po ninyo. Ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Kaya, kape pa more, pero dapat hindi nakakapagpag-GERD at bad breath. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
13: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
16: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngum nasakit ti bagi? Agalaksan FR. A dati relief to relax formula na, dapat

0: Titrabaho, narigan nun at tangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP lang kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngum nasakit ti bagi, agala.

0: Alagang Unilab yan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Nalilito ka na ba sa dami ng iyong iniinom na maintenance medication? Yung iba nga sa inyo, sa sobrang tagal, nauumay na. But of course, bukod pa ron ang sobrang gastos ng parati na lang maraming gamot na iniinom. Alam po ninyo, kailangan ang ating katawan ay nakaka-recover mula dito sa mga synthetic medicines na to by taking a natural supplement na hindi kumukontra sa inyong mga maintenance medication. Napakaganda ng isang suplemento na nagpapalakas ng ating katawan at ina-address ang ugat ng ating problema. For example, marami sa atin ang umiinom kontra blood sugar. Kung mayroong pampalakas ng ating lapay, edi mas maganda. Ganun na rin, marami sa atin ang umiinom ng pampababa ng kanilang blood pressure. What if mayroon naman na nagpapalakas ng ating puso? Dito pumapasok ang pag-inom ng alpha, beta at gamma nutrients na hango sa prutas na balat ng mangustin. Nagpapalakas po ito ng mga organs natin. Tinutulungan ang inyong mga maintenance medication para hindi na lang tayo nakaasa sa mga gamot na ito.
4: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
3: I-try po ninyo ang alpha, beta at gamma mangustin. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. 100.5 Big Sound, Big Sound, Earl Brown.

0: frown.
1: Nagsalon at may tente lang nga nataanak mo'n.
2: Ay no, managsakit met lang dahi ta.
3: At ti ubing nga aglang lang nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Heart-wrecking hits on Red Hot 7.

0: in Tagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM.
1: Big Sound FM.
2: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: The time is 7 o'clock in the evening. This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic. Anytime, anywhere. Choose, ingat, choose Biogesic.
4: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
5: Alagang Unilabyan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: I have headache. I have body pain. Pag-poo! Pwedeng flu!
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilabyan.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
11: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Baka papunta na naman kayo sa Eat All You Can. Marami nga sa inyo dyan eh, sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng istatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8-10% ng mga Pilipino. Baka mamaya, isa na kayo doon at hindi nyo lang nalalaman ito. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon. Sa puso, sa kidney, sa ugat, sa stroke at marami pang iba. And I am sure, kung diabetiko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At syempre, itry nyo po ang original, ang natural na MX3 500 mg capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Itry nyo po. Available naman ito sa merkado, ang alpha, beta at gamma mangosteen. O, hinay-hinay sa cheat day ha? Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
10: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.

0: Alagang Unilab yan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Love songs to fill your heart. Big Sound by Night.

0: 100.5. Big sound. Earl Brown. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
2: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
1: 24 po.
2: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
1: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos nasabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxta dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Naniniwala ba kayo na age is just a number? At ang pag-iedad natin ay hindi lamang nakikita dun sa mga plegis sa inyong mga mukha. Yung iba nga, bata pa. Masakit na ang kanilang kasukasuan. At naka-attend na ba kayo ng high school reunion na mukhang mas matanda yung isa kaysa doon sa isa? Baka kasi inalagaan nila ang kanilang kalusugan. And that you can do for yourself. Kami pong mga doktor ay may tinatawag na telomere. Alam po ninyo, ito ay nakikita sa ating DNA. Sige na nga, yung tinatawag ba nating genes? Although mayroong mga tao na prone sa aging, maaari po natin itong bawasan at paikliin. And how do we do that? Hindi lamang sa mga pagpahid ng kung ano-ano sa ating mukha o kaya sa pagkukulay ng ating mga buhok. Kailangan alagaan natin ang ating katawan internally by taking supplements to keep us young and healthy. Dito po pumapasok yung mga natural supplements na kung tawagin natin ay may alpha, beta at gamma mangosteen. Alam po ninyo ang ginagawa nila? It prevents damage to our cells. It prevents damage dun sa binabanggit nating telomere. Para naman ang ating balat ay manatiling maganda at makinis. Para naman ang ating mga kasukasuan ay hindi naglalagatukan. And of course, para naman ang ating mga organ ay healthy and functioning. Keep young, hindi lamang young at heart, kundi para manatiling fresh, para manatiling mukhang bata. And I would recommend MX3 Plus Capsule. It contains L-carnitine and coenzyme Q10. Take once or twice daily. Oh, take care! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: The time is 7:30 in the evening. This time check is brought to you by Farex B Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Farex B araw-araw.
3: Di trabaho, narigan nun at tangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP lang kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Earl Fram. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At syempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120 over 80, eh noong araw na lamang. Ngayon nandun na tayo sa 140 over 90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na anti-hypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Eh syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra cholesterol, kontra blood pressure, ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta, at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Love songs to fill your heart. Big Sound by Night.

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
1: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang cholesterol and other toxins sa kanilang katawan. So, naniniwala po ako na it all boils down to a healthy immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin niyo lamang po at available na sa merkado ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural kaya safe na safe para po sa inyo mula sa bata hanggang sa matanda. May maintenance man kayo o wala. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. And of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Natural lamang na paminsan-minsay bumababa ang ating resistensya. Kaya po, hanapin lamang natin sa merkado at available na ang MX3 500 mg capsule dahil ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen para sa inyong malusog na resistensya. O, take care ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
4: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: 100.5 Big Sound Earl Brown.

na sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga senyales kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment natin na may mga toxin, yung mga kinakain din natin na hindi masustansya, yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. Alam nyo, mahirap magkasakit, magastos, lalo na kung tayo ay mapapadialysis, maoperahan, o mailalagay sa ICU. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus Capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10 na pag-aralan na nila sa abroad kung papaanong ito ay nagpoprotekta against cellular damage. So try nyo po, available na yan sa merkado, yung may alpha, beta at gamma mangustin. O sa susunod na pag-ihi mo ha, tingnan mo kung malinaw o mabula ha, patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Take care! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Lokal at tukar!
2: Big Sound FM!

0: big sound.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka na lang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangang magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta, at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta, at gamma mangustin para happy kayo. At syempre,
3: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
2: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
4: Bigating!
5: Tukal at tukal!
6: Big sound! FM!

0: in Tukigarao City. This is 100.5.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: God's Law of Love. Dagiti sa nga puno, abilin ti Dios. Umuna ang abilin. Awan ti dayawem, adyos mo, no dilasisya. Pangduwang abilin. Di ka aramatin, tinagan ti Dios, abaring-baring. Pangtalong abilin. Laglagipem ang ilinin ti aldaw, apanaginana. Pang-upat nga bilin, dayawem da ama ken inam. Pang-lima nga bilin, di ka mamapatay. Pang-inim nga bilin, di ka makikamalala. Pang-pito nga bilin, di ka agtakaw. Pang-walo nga bilin, di ka agparbo iti ulbod a maibusor iti padam a tao. Pangsyam nga bilin, di ka aguman ti asawa ti padam a tao. Pangsangapulo nga bilin, di ka aguman ti kukwa ti padam a tao. Dagiti sangapulo a bilin ti Dios.
3: Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
6: Umiinom na po ng rice coffee.
5: Kaya na naman taon na.
6: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
5: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga. Yan ang pinatapin namin.
6: Opo.
5: Tapos ito bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
6: Yung pagbabawas.
5: Ayos din ko yan mo, kung saan, dalawang bedside, isang araw, tapos malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Una, salubungin ang bagong umaga kasama ang mga hits sa Gising Pinoy. Gising Pinoy, 4 to 6 in the morning. Gising Pinoy.
8: Oh, ay, siya. Gising na ikaw.
7: Gising Pinoy. Dito lamang sa official alarm clock ng bayan. 100.5 Big Sound FM.
9: FM ko to.
10: Lasang Pinay ginhawa sa kalusugan, kasangga at kalusugan. Susunod na.

0: Wow! Sa tagal na di tayo nagkita, ganun din naman ang gandang pagbabago na nangyari sa'yo. Ano bang ganap? Pat mukhang washout ang nangyari sa mga acne, pimples, at blackheads sa face natin, ate.
1: Uy, ingay naman ito. Ito lang ang sekreto niyan. Gumagamit ako sa ako ng Gandang Natural Green Papaya with Calamansi Skin Whitening Soap. Ito ay may natural toning agent na siyang dahilan kung bakit shining like star na ang face ko.
0: Uy, wow! Anong pangalan ulit ng sabon mo?
1: Excited ka naman, te? Gandang Natural Green Papaya with Calamansi Skin Whitening Soap. It also helps in producing natural collagen protein sa skin mo, ate.
2: Para sa ganap na pagbabago, Magandang Natural Green Papaya with Calamansi Skin Whitening Soap ka na rin.
3: Alam mong pare, may bagong kape ngayon.
4: Ha? Ano yun?
3: Masarap at masustansya. At ito ay super healthy.
4: Posible.
3: May agaricus blasium morel mushroom, alkaline powder, brown rice extra, mangustina extra, moringa powder, purple corn extra, spirulina powder, stevia at tungkat ali.
4: Talaga?
3: Oo naman.
4: Masarap nang pinapainom mo sa akin na.
3: Oh, kitam? Masarap ang ka, diba? Ayan yung sinasabi ko sa'yo. Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix with stevia. Tunay na bigas, tunay na wagas. Ay, siya nga pala pare. Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix with stevia. Tunay na bigas, tunay na wagas ay mabibili na dyan sa inyong mga suking tindahan, supermarkets, groceries, at butika dito sa inyong lugar.
2: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kamusuga. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kamusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na.

0: Isang magandang araw na naman mga kasanggara. Ho ngayon ng Lunes, 25 na sa buwan ng Mayo. By last na po ito, no? Last week for the month of May. Kaya naman binabati natin ang magandang umaga. Lahat ng mga kasangga natin na ngayon nakatune na naman sa atin for this morning, early morning. Nagtitimpla na naman ng masarap at masustansyang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix mga kasangga. Eto po ang iyong kasanggang James Agustin Paniaga. Makikisama na naman po sa inyo ngayong araw ng Lunes para sa ating programang
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Sama-sama po tayo together ng 30 minutong talakayan na naman ng pagkain at mga inuming herbal na atin pa rin sa atin ng JMR Herbs Incorporated. At ngayong araw na ito mga kasangga ay sadyang napakaganda kasi nga pagkaganitong Lunes, let's start the week mga kasangga namin minamahal sa magandang mga gawain, magandang pag-setup ng ating mga talaisipan at hindi lang yun mga kasangga, magandang paggawa no, ng ating mga schedules para sa ganun eh, makumpleto na natin yan hanggang sa weekend. Ano?
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Kaya naman sa mga kasangga natin dyan na ngayon ay nandyan sa loob ng kanilang mga tahanan, dapat alamin po natin mga kasangga ha, at dapat alam na po natin ang dinatawag na Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 Chocolate Drink Mix. Yan po ay mabibili sa mga butika, sa mga drugstores, sa mga groceries ha, na malapit po mismo dito sa ating lugar.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Ang inyong kasanggang James Agustin Paniaga naman po ang inyong kasama for this morning. At binabati ko ang lahat ng mga lulo at mga lula po natin na ngayon nakatune na naman sa atin yung mga mahal natin ng mga senior citizens.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Magandang umaga lahat ng mga senior citizens. Naalala ko tuloy ang aking nanay Lolita. Magandang umaga. Lahat ng mga kasangga natin na ngayon nakatune ng mga senior citizens. Good morning po sa inyo lahat at welcome po tayo sa ating programang
1: Kasangga at Kalusugan.
2: Naalala mo yung first time mo sa whitening soap, makapti? Nagsusugat? Sabi nila normal kasi first time. Pero bakit ka magtitiis kung pwede namang tsyente lang? Sa gandang natural, di na tiis ganda. Ito ay herbal, lahat natural. Green papaya with calamansi whitening soap made from natural papaya and calamansi extract, pampaputi at pangalis ng dead skin cells. Papaya with tawas and turmeric soap, sagot sa skin diseases. At meron ding guava with neem soap with germ-fighting action laban sa bacteria, virus at germs. Bakit ka pa magtitiis sa chemical kung pwede namang natural? Pwede sa sensitive skin. Gandang natural. Available in leading drugstores and supermarkets near you.
3: Sa dami ng klase ng kape sa mundo, ito ang pinakatabes na nakasama ko. Masarap, mabango, at aalagaan ang kalusugan mo. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix.
4: Pagmasdan ang ulan.
3: Kitang-kita ang mga natural na sanggap na herbal tulad ng Agaricus Blasei Morel Mushroom. Nandyan ang Panax Ginseng at Spirulina. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Masarap kasama, maasahan, lalo na sa panahon ng tag-ulan.
4: Tuwing umuulan at kapiling ka.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural.
5: Ang mga bata ay nagbibigay ligaya sa bawat pamilya. Kaya kung di makabuo, ika nga,
6: mag-markup capsule food supplement ka na.
5: Ito ay nagtataglay ng makarot extract to increase sperm cell concentration and improve sperm cell quality.
6: Mag-markup capsule food supplement araw-araw para always kang ready.
7: Kung pagbibilian lang, napakarami dyan. Pero ang lagay, kamusta naman? Kaya ako, di naman sa nagpaparinig, may basehan at resulta lang naman.
8: Sis, ano na naman yan? Sino na naman yung kausap mo?
7: Wala lang. Yung iba kasi, di mapakali sa iisa, wala silang contentment, ika nga.
8: Naku, parang may cerebral ka.
7: Hindi naman, ang kukulit lang kasi. Pabalik-balik ang kanilang tanong sa akin, kaya yun, pabalik-balik din ang aking sagot sa kanila.
8: Eh, anong pabalik-balik mong sagot sa pabalik-balik nilang tanong?
7: Simple lang, gandang natural papaya with tawas and turmeric skin whitening soap. Oh, alam mo na ang sagot ha, baka naman pati ikaw, pabalik-balik din akong tatanungin.
9: Para sa skin whitening soap na hindi mahapdi sa balat, gandang natural papaya with tawas and turmeric skin whitening soap.
10: Mabibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets,
9: butika,
10: at drugstores
9: dito sa ating lugar.
10: At ngayon,
11: Magbabalik ang ating kasangga.
12: Ito pa rin po tayo mga kasangga sa ating programa Kasangga at Kalusugan. Uy, binabati ko pala isang magandang araw. Itong mga kasangga natin na laging tumatangkilik sa ating programa, laging nakikinig sa atin ha, at laging nagtetext sa atin, nagpapaabot ng kanilang mga pagbati sa atin mga kasangga. Texter 15622, maganda-maganda pagkikinig time to you at maraming salamat ka Texter 4-5-6-5-0. Good morning to you at maraming salamat din sa inyong pakikinig ngayong araw na ito. Etong si Ma'am Jovi, magandang pakikinig time din kay Sir Greg Flujo. Etong si Sir Greg Flujo, suki ito ng ating mga produkto mga kasangga. Anyway, ang pag-uusapan natin ngayon, masarap po yung tayo ay umiinom ng mga iba't ibang beverages, mga iba't ibang klase ng inumin. Pero gusto ho namin ipalam sa inyo na meron na ho tayong bago ngayon. Itong Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix. Ang tunay na bigas, tunay na wagas. At hindi lang yan mga kasangga. Ito po'y binigyang lasa ng stevia. Alam niyo itong pinaka-main na meron nito is yung extra ko na brown rice. Alam natin na pag sinabi natin brown rice ay kulay brown. At saka pag sinabi natin rice ay hindi ho pwede sa mga Pilipino na kumain ng walang kanin, mga kasangga. Kaya halos lahat ho tayo ay kumakain ng bigas. At ang pinakamaganda at ang pinakamainam na nakainin na bigas, mga kasangga, kung kakaya din lang din naman ang bulsa, ay ito hong brown rice. Etong brown rice ngayon na mayroon dito sa ating Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix, mga kasangga, with stevia, ay pwede nyo nang matikman, pwede nyo nang i-take araw-araw kasi nga ho, it is into a coffee. Okay? At daan it is scientific name nga Oryza sativa origin. Ng origin ito pinagmulan sa may silangang India. Diyan ho nagmula yan. Itong brown rice. At saka meron din sila sa may Myanmar, Northern Vietnam, at saka Thailand ya. Yan. Diyan ho yung origin yan, yung pinagmulan yan. Bagamat maganda ho ito at masustansya, meron na rin po tayo dito sa atin. Kaya nga, etong ating bigas na karaniwang kinakain ay yung puti na mataas mga kasangga. Ang carbohydrate. Kaya kung napaparami ho tayo ng pagkain yan, ay hindi ho maganda sa ating katawan. Gusto ho nating mabalanse, pwede ho nating inumin na yan, yung brown rice coffee na yan, na hindi lang kakainin, no? Kundi pwedeng inumin, no? Diba? Merong mga kasangga tayo na sinasabi nila, it is already the part of their diet, itong pag-inom ng Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with stevia kasi nga meron siyang naidudulot na maganda sa ating kalusugan. Kinukontrol niya ho yung cholesterol level ng tao. Alam niyo, pagka sobrang taba, sobrang cholesterol ng kahit na anong klase ng living things. Like for example, let's say animals, di ba? Hindi magandang tingnan eh. At saka pag walang laman, puros taba, nadi-discourage ka eh, di ba? It's the same thing with us. Ang

0: Ilang dito sa bansang Pilipinas, maging sa ibang lugar, talaga namang itong free radical mga kasangga ay nakakapinsala sa katawan. At maganda rin ho sa mga may sakit sa puso, sa may yung mga diabetes, may mga ano natin dyan, kaya nilagay po natin dito yung stevia kasi yan ho ay maganda rin ho sa isang pasyente na may diabetes. O di ba? Alam niyo po, tumutulong ho itong kaya gustong-gusto ng mga nanay ito eh. Itong Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix with Stevia. Kasi nga, tinutulungan niya, okay, ang ating katawan upang sa ganun ay kontrolin ang timbang. So, ibig sabihin yan, pag kontrolin ang timbang, pag uminom po tayo nito, ang ating bowel movement ay magiging regular. Yan ang magandang ano dyan. Alam mo sa mga matatanda, yung mga kasangga natin ng mga senior citizens, mga nanay, mga tatay, ano, naimbag ng bigat yung apo, naimbag ngayon kayo panagdandangag, narigat na nadagsantibagi tayo, apay, nakapsutan, dagiti, tumtumang tayo. Eh, mahirap buhatin. Ano ng ating mga paa pagka mabigat ho tayo masyado. Okay? Babalikan ko po kayo mga kasangga ha. Isa pa lang yan sa mga, anong tawag ko dito, ingredients na mayroon itong ating Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap po nito at with stevia po ito, yan yung sinasabi nilang tunay na bigas, tunay na wagas. We're talking about brown rice extract. Na makikita natin at matitikman natin dito sa ating produktong Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix with stevia.
1: Sa pagpili ng Herbal Food Supplement, mahalaga na masiguro po natin na nakukuha ng ating katawan ang sustansyang kailangan para manatiling malakas at malayo sa anumang karamdaman. Mahalaga ang mga sangkap na nilalaman ng Herbal Food Supplement na iniinom natin araw-araw. Ipinakikilala, Mark Capsule Herbal Food Supplement Plus C. Masusing pinag-aralan, inalam ang mga sustansyang kailangan ng ating katawan para hindi basta-basta napuan ng anumang karamdaman. Ang Mark Capsule ay naglalaman ng mabibisang sangkap tulad ng Agaricus Mushroom Extract na nagsisilbing anti-tumor at nagpapalakas ng immune system, panaba at barley na nagbabalansin ng blood sugar, garlic na nagpapalakas din ng immune system at panlaban sa high blood pressure, turmeric na antioxidant at nagtataglay ng curcumin na nagpapababa sa posibilidad sa pagkakaroon ng heart disease at marami pang iba. Tulong-tulong ang mga sangkap ng Mark Capsule Food Supplement Plus C para protektado ang ating mga kasangga. Mag Mark Capsule Food Supplement Plus C. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Another quality product of JMAR Marketing. Call them now at 0947-645-3153.
2: Hello po.
0: Pabili po yung bagong Mark Cafe Brown Rice Coffee Coffee Mix 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix with stevia ng JMAR Marketing.
2: Ah, sir.
0: Mayroon yun eh. Agaricus Blasio Moril Mushroom.
2: Sir.
0: Alkaline Powder, Brown Rice Extract, Mangosteen Extract, Moringa Powder, Purple Corn Extract, spirulina powder, stevia, at saka itong katali.
2: Ah, sir?
0: Yun yung gusto kong inumin ngayong umaga eh. Ang sabi baga, tunay na bigas, tunay na wagas. Ay nga, yun yung bibiling ko. Asa na?
2: Ah, sir? Community pantry po kasi ito.
3: Kasangga ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix with Stevia ay mabibili sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, at mga butika dito mismo sa inyong lugar. Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix with Stevia. Tunay na bigas, tunay na wagas. At ngayon, magpapalit ang ating kasangga.
0: Tuloy tayo po, ito programa tayo ang kasanggat kilusugan. Dito pala ang tigigiyam kang kapsadyo, anak yo, James Agustin Baniaga. To ino mo, nga may parehang mga itandanon kata kayo, katigitin na ay agkakapintas na impormasyon. May panggap pala ang iti produkto di JMAR Marketing, mga kasangga. At tayo ho'y mag-uusap-usap ngayon, ano? Sino bang mahilig sa atin ang kumain ng kanin? Datayo mo't amin, kat mahilig ng mga itiin na po, yun ya? That's why, for this time, we want you, mga kasangga, nga matikman itong ating produktong merong brown rice na tinatawag. Kaya nga tinawag natin ito na Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix. tunay na bigas, tunay na wagas. Meron ho yung stevia. Yan ho yung pampalasa niyan. Talagang kakaiba ang lasa niyan at kakaiba yung kanyang naibibigay. Ha? Ma'am Ami, na kagandahan ng ating

0: aking katawan. Good morning kay Kuya Efren Baginon. Naimbagayin ka pa ng dagdagag, sir. Kay Ma'am Melanie, kay Sir Arvin. Ganun rin kay Mamila Luz Calma. Yan, magandang-magandang pagkikinig time po sa inyo habang umiinom po kayo ng Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix with stevia. At yung mga iba natin na mga kasangga na ngayon nakikinig, nanonood sa atin, yung mga benepisyo ho ng ating iniinom na mayroong brown rice, mga kasangga, ay napakarami. Bukod sa tumutulong upang kontrolin ang timbang ng ating katawan, pinipigilan din po niya yung mga cancer cells na yan para maiwas ho tayo sa anumang karamdaman. At hindi lang yun, yung matindi rito, engineer, yung pinipigilan ang neurodegenerative complication. If you're going to talk about neuro, we're talking about mind. We're talking about the brain, okay? At yung mga hindi makatulog, kakaiba ho. Ito ngayon kakaiba sa lahat eh, ng ating mga produkto dito sa JMAR Marketing, mga kasangga, na pagka humigop ng kape, yung iba hindi makatulog. Yung sa atin naman, nakakatulog tayo kasi tinitreat po niya yung insomnia na yan na dahilan ng yung panghihina, dahilan ng kuminsan para kang groggy niya hanggang nga nakaturog na nasaya at ganyan, dati na yung produkto tayo akit makatulong na pumintas iti panagturog tayo. Already gadya the problema natin gallstones na mayat dito apo ngamin dito yung brown rice, one of the best dito yung klase iti bigas uno bagas nga kuna tayo nga kang kananda iti pa dya India, dya Thailand, Myanmar digita iso nga nung kitkitam digita tao dya kat handa nga iso unay tinalulukmag niya ngamin kukontrolin na iti cholesterol na oreado iti kananda nga inapoy basta brown rice genuine agad mayat napintas iti panagbiagda. Okay, even the bone, malaki ho ang naitutulong nitong brown rice na ito. At especially na sa ating nervous system. If we say nervous system, lahat po yan. Nakakonek sa ating katawan. Yung mga nerves na yan, sa maliit, sa malaki, ay meron hong nagagawa itong ating tinatawag na brown rice. Kaya itong lagi nating sinasabi sa research team na tignan ninyo maigi ang nakakatulong sa ating mga kababayan upang sa ganun ipaabot natin sa kanila, no, na iinumin nila ito, okay, para sa ganun matulungan sila. Actually, itong ano natin, kaya 10-in-1 ito kasi meron ho siyang 10 na pinaka the best, ano, na ingredients na nakalagay. Kaya naman kami po ay very proud, ano, at we're so happy na lagi namin ini-introduce sa inyo, sinasabi namin kung anong effect. Ngayon, kung meron namang maganda na nararamdaman ninyo, pwede lang kayong magbigay sa amin, ha, ng inyong mga testimonies. So, di ba? Para sa ganun makatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ho dito sa ating lugar. Oo. At lahat ho tayo magiging malakas. Alam nyo ba na ang brown rice coffee or itong brown rice, mga kasangga, ay nagbibigay ho yan ng malakas na immune system. Ngayon, problema natin, ang mga kabataan, ang mga bata ngayon, iba na, mahina ng immune system nila. Hindi na katulad nung dati. Tayo kasi nung dati, di ba? Talbus-talbus lang inuulam natin. Halos fresh pa nga lahat. Sa ngayon, halos lahat instant. Alam nyo naman, pag sinabing instant, mga kasangga, nakaw, wala hong sustansya yan sa totoo lang. Kaya, puera de los buenos nga kunada, no, at dahi tikasta po, nga anak tayo, nga mahilig lang ti instant, nga makmakanan niya mga klase nga instant data, surusuruan tayo ida, nga mangan itinasayat, na mga iti healthy foods nga kuna tayo. Kaya inilagay natin dito itong brown rice ito, mga kasangga, para ho lahat tayo ay makatikim, hindi lang sa Myanmar na kanyang pinanggalingan, hindi lang sa Thailand, hindi lang sa India, maging dito sa Pilipinas. Pero actually, itong produkto natin, mga kasangga, kung saan-saan na ito nakarating, di ba? Dahil nga ho sa ganda na naidudulot niya sa katawan ng bawat nilalang. O, di ba? Ito, mga kasangga, alam nyo, ang brown rice nung araw, yan ho yung ginagamit ng mga nagpapadede, yung mga lactating mother. Oo, kasi alam nila na maganda yon para mag-produce ng milk para sa kanilang mga babies. At ang maigi pa ito, mga kasangga, alam nyo ba na yung brown rice na ito? Naglalaman ho ng antidepressant itong brown rice natin. Kaya, kung napapansin ninyo, ano, hindi ko na po anuhin, i-exage, ayaw naman namin yung exage, pero lahat ho ng mga ingredients na mayroon tayo, sa mga produkto ng JMR Marketing. And even this Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix with Stevia, mga kasangga, ay halos lahat extract. Kung hindi man powdered, yan ang kinukuha namin. Kasi gusto namin may hatid sa inyo yung tamang lasa, di ba? Yung tamang sustansya. Para sa ganun, mag-benefit po ang bawat isa sa atin. O, di ba? Ganyan lang po ang ano namin, ang aming layunin. Okay, dogs, mga kasangga, yan ang ating usapin na naman ngayong umaga. Babalik po ako maya-maya po lamang.
1: Si kasanggang Arnold Orby.
2: Nahehelo o nahihilo?
1: Pakinggan natin siya.
3: Arnold F. Orby, 78. Taga dito ito sa, ano, sa Batac City, Barangay Valdez, Ilocos Norte. Narinig ko sa, ano, sa radyo, ayan, bumili ako ng ano, yung Marca Peg. Pag nahihilo ako, pag umaga, ayan na, uminom ako. Nagkakape ako ng yung Marca Peg. Marami na, dalawang taon na akong uminom ng Marcape. Kayo mga ano, kababayan ko, bumili kayo ng Marcape. Sakit ng katawan nyo, mabawala. Mahihilo kayo, basta uminom kayo ng Marcape. Maalis yan.
1: Para iwas hilo, uminom ng Marcape 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
2: Ang sarap ng natural.
1: Mabibili mo na sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, at drugstores
2: dito sa ating lugar.
1: Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated
2: ay mabibili na rin sa Shopee at Lazada.
4: Naalala mo yung first time mo sa whitening soap? Mahapdi? Nagsusugat? Sabi nila normal kasi first time. Pero bakit ka magtitiis kung pwede namang tiyente lang? Sa gandang natural, di natiis ganda. Ito ay herbal, lahat natural. Green papaya with calamansi whitening soap. Made from natural papaya and calamansi extract. Pampaputi at pangalis ng dead skin cells. Papaya with tawas and turmeric soap. Sagot sa skin diseases. At meron ding guava with neem soap with germ-fighting action laban sa bacteria.
0: Ating kaaway. Okay? Magmahalan po tayo at sumunod po tayo sa kagustuhan ng ating Panginoon. So dyan na po nagtatapos ang ating programang Kasangga at Kalusugan. Ako po si James Agustin Baniaga. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mabuhay po kayong lahat and God bless us.
1: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaala ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng

Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngayon nasakit tibagi? Ang Alaksan FR! A daddy relief to relax formula na, dapat

0: Appliances, think of S&J.
1: Bango na! Salubungin ang bagong umaga kasama ang mga hits sa Gising Pinoy. Gising Pinoy, 4 to 6 in the morning. Gising Pinoy!
2: Oh, ay, siya, gising na ikaw.
1: Gising Pinoy, dito lamang sa official alarm clock ng bayan. 100.5 Big Sound FM.
3: FM ko to!

0: Morning Big Sound.
1: Morning Big Sound.
2: Big Sound FM.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, meron po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagsasahe. Lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, ang galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya ginabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
5: Wow.
4: Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Di na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
7: Bango na! Salubungin ng bagong umaga kasama ang mga hits sa Gising Pinoy. Gising Pinoy, 4 to 6 in the morning. Gising Pinoy!
8: Ay, siya, gising na ikaw.
7: Gising Pinoy, dito lamang sa official alarm clock ng bayan. 100.5 Big Sound FM.
9: FM ko to!

0: Pila ng Raso ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Zone FM and 1188 DZXO AM Kabanatuan City. 95.9 Big Zone FM Baguio City. 105.5 Big Zone FM San Fernando La Union. 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM Kawayan Isabela. 100.5 Big Sound FM Tugigaraw Cagayan. 88.7 Big Radio Tagbilaran Bihirong. Vanguard Balita. Mula sa silid pambalitaan ng Vanguard Radio Network. Narito ang Vanguard Balita. Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Good morning. Araw ngayon ang Monday, ika-25 na sa buwan ng Mayo taong 2026. Mula rito sa Kabanatuan City, sa ngalan ni Rico John Ferrer, ako po si Armand Galang at ito ang Vanguard Balita.
0: Vanguard Balita. Vanguard
1: Balita. At narito po ngayon ang ating mga headline. Baguhon ang gusali sa Angeles City, isang Malaysian PWD nasawi. 49 na lugar sa Pilipinas posibleng makaranas ng below normal na ulan dahil sa El Nino. DOH sinabing walang naitalang kaso ng Ebola sa Pilipinas. Putukan sa labas ng White House, suspect patay, bystander sugatan sa security incident. Hypersonic ballistic missile ginamit ng Russia sa pag-atake sa Ukraine. At sa atin namang segment na gawing viral ang mag-aral, atin pong aalamin ang dahilan kung bakit hindi kayang alisin ng silencer ng baril. Sa totoong buhay, ang ingay ng bala.
0: Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Ang Vanguard Balita ay sabayang napapakinggan sa lahat ng mahimpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network. Napapanood sa ating mga Facebook page at sundan niyo po kami, i-follow niyo po kami sa TikTok, Vanguard Balita.
0: Vanguard Balita. Vanguard
1: Balita. Sa detalye po naman ng ating mga balita sa araw na ito, isang malagim na insidente ang naganap sa Angeles City matapos po ang pagbagsak ng isang gusali. 9 na gusali po ito na nasa konstruksyon na ikinasawi ng isang Malaysian national at person with disability ayon po sa mga otoridad. Bate sa paunang ulat, ang biktima ay kabilang sa mga natrap sa ilalim ng mga guho matapos gumuho ang istruktura sa gitna ng isinasagawang konstruksyon. Agad siyang isinugod ng mga rescuers, ngunit idiniklarang siya po'y nasawi. Siya ay nasa isang apartel na katabi lamang ng gumuhong gusali, subalit na damay. Patuloy ang search and rescue operation dahil pinaniniwala ang may mahigit 20 katao, karamihan ay mga construction worker, ang posibleng naipit pa sa debris. May mga nauna nang nailigtas na nasa 20 mahigit na individual ayon po sa lokal na Disaster Risk Office. Gumagamit ang mga otoridad ng manual rescue operation dahil nananatiling delikado ang lugar. Nakantabi rin ang mga heavy equipment, ngunit hindi pa ito ginagamit habang hinihintay ang clearance mula naman sa mga safety authorities. Ikinagulat din ang ikinalat na rin po ang K9 units upang makatulong sa paghahanap ng posibleng survivors sa ilalim ng gumuhong istruktura. Sa ngayon, patuloy ang imbestigasyon kung anong naging sanhi ng pagbagsak ng naturang ginagawang gusali.
0: Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Samantala, aabot sa 49 na lugar sa Pilipinas ang posibleng makaranas ng mas mababa kaysa sa normal na pag-ulan sa gitna naman ng epekto ng El Nino ayon sa mga ulat ng otoridad. Ibig pong sabihin nito, mas kaunti kaysa karaniwan ang inaasahang ulan sa mga naturang lugar na maaaring magdulot ng tagtuyot, kakulangan sa tubig at epekto sa agrikultura, lalo na sa mga pananim na umaasa sa regular na pag-ulan. Ayon sa mga eksperto, ang El Nino ay isang climate phenomenon na nagdudulot ng pag-init ng karagatan sa Pacific Ocean na nagpapabago naman sa pattern ng ulan at panahon sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang na ang Pilipinas.
0: Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Walang naitalang kaso ng Ebola sa Pilipinas, ayon po yan sa DOH o Department of Health. Nilinaw ng ahensya na walang kumpirmadong impeksyon sa bansa sa kabila ng kumakalat na mga ulat at pangamba sa posibleng pagpasok ng sakit. Ayon sa DOH, mahigpit ang kanilang surveillance system sa mga paliparan, pantalan at iba pang entry points o pangagad matukoy ang mga posibleng kaso ng nakahawang sakit. Ang Ebola ay isang malubhang viral disease na maaring maipasa sa pamamagitan ng direktang kontak sa dugo o body fluids ng taong may impeksyon. Kabilang po sa mga sintomas nito ang lagnat, matinding panghihina at pagdurugo sa malalang kaso. Paalala ng DOH sa publiko na manatiling kalmado, tumiwa sa pagkalat ng maling impormasyon. Tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita na sabay ang napapakinggan sa lahat ng mga impila ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at siyempre po, i-follow nyo kami, sundan nyo kami sa TikTok, Vanguard Balita. Isang putukan ang naganap malapit sa White House sa Washington, D.C. matapos umanong magpaputok ang isang individual sa isang security checkpoint noong Sabado ng hapon. Ayon sa mga otoridad, ang suspect ay lumapit sa checkpoint malapit sa White House complex bandang alas 6 ng gabi at doon ay nagpaputok umano sa mga tauhan ng U.S. Secret Service. Agad namang gumanti ng putok ang mga operatiba at tinamaan ang suspect na kalaunan ay binawian ng buhay sa ospital. Sa insidente, isang bystander ang tinamaan din ng bala at kasalukuyang nasa critical na kondisyon. Hindi pa malinaw kung ang tama ay mula sa suspect o sa palitan ng putok ng mga otoridad. Walang nasugatang Secret Service personnel at nasa loob ng White House si Donald Trump. Ang Pangulo ng Pilipinas si President Donald United States si President Donald Trump nang mangyari ang insidente, ayon sa ulat agad siyang na-brief ng mga opisyal matapos ang pangyayari. Naka-recover ang mga otoridad ng isang 9mm pistol na pinaniniwalaang ginamit ng suspect. Samantala, habang patuloy ang digmaan sa Ukraine, muling gumamit ang Russia ng tinatawag na Orange Nick Hypersonic Ballistic Missile o Ballistic Missile sa isa sa pinakamalaking pambobomba malapit sa Kyiv. Mula nang magsimula ang gyera, ayon sa Ukraine, 4 katao ang nasawi habang daan-daang drone at missile ang pinakawalan magdamag. Ang hypersonic missile ay kayang lumipad ng higit 5 beses sa bilis ng tunog at napakahirap harangin dahil sa bilis at pabago-bagong direksyon nito. Ayon sa Estados Unidos, ang Orsnik ay maaring magdala ng conventional o nuclear warheads, dahilan para mabahala ang mga nasa Europa at ang Europa at ang mga kalyado ng Ukraine. Sinabi ng Ukrainian President Volodymyr Zelensky na bumagsak ang missile malapit sa lungsod ng Villa Sherva at tinawag niyang wala sa katinuan ang pag-atake ng Russia. Nagbabala naman ang European Union at mga leader ng France at Germany na ang paggamit ng hypersonic missile ay isang mapanganib na escalation o paglala ng tensyon sa digmaan. Ayon sa Ukraine, mahigit 600 drone o 90 missile ang pinakawala ng Russia sa overnight assault. Habang sinabi naman ng Moscow na ito ay ganti sa umano'y pag-atake ng Ukraine sa loob ng teritoryo ng Russia.
0: Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Samantala, sa atin namang segment na Going Viral ang mag-aral.
0: Vanguard Balita.
1: Alamin po natin ang dahilan kung bakit hindi kayang alisin ng silencer ng baril sa totoong buhay ang ingay ng bala. Sa mga pelikula, madalas nating marinig ang baril na piu-piu kapag may silencer. Pero sa totoong buhay, hindi po ganoon ang tunog ng baril. Kapag ang isang bala ay lumilipad ng mas mabilis kaysa speed of sound, tinatawag itong supersonic. Sa ganitong bilis, lumilikha ito ng shockwave sa hangin na maririnig bilang matinis na crack. Habang dumadaan ang bala, yung sonic boom. Ang silencer ay hindi talaga nag-aalis ng lahat ng tunog. Ang pangunahing ginagawa nito ay bawasan ng malakas na bang mula sa mabilis na paglabas ng mainit na gas sa dulo ng baril. Pinababagal at pinakakalma nito ang gas kaya mas mahina lang ang tunog ng putok. Kaya sa tunay na mundo walang piu-piu. Ang silencer ay nagpapahina lang ng putok. Pero hindi nito ginagawang tahimik ang putok ng baril. Walang bala sa hypersonic o yung lumilipad na 5 times the speed of sound. Pero yung mga astronaut, pagbalik sa Earth, hypersonic, mas mabilis pa sa bala o kahit sa missiles ng Russia. Lagi pong makinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at tsensya sa likod ng mga balita. At gawing viral ang mag-aral. So tuloy-tuloy pa rin po yung ginagawang rescue operation no, doon sa Barangay Balibago, ang Iles City, kung saan sa update po dyan, dalawa na yung natagpo ang patay, no? Malungkot po yun, dalawa na, no? Isinugod pa rin sa ospital yung pangalawang biktima, pero Pilipino po ito. Pero nadeklara po na dead on arrival sa ospital, no? At di pa rin malaman kung ano ang pangalan ng naturang gusali, no? Pero ito ay ang sinasabi, 11 talaga yung ginagawang gusaling ito, pero nasa pangsiyam na palapag pa lamang. At nagsimula ang construction around 2020. May katagalan na po yung construction. Inaalam pa anong dahilan bakit ito po ay gumuho samantalang walang lindol, wala pong naging pagyanig ng lupa, although sinasabing umulan, humangin, pero tinitingnan pa rin po. Sa ngayon, gumagamit na sila ng iba pang mga equipment para malaman kung mayroong pambuhay, no? Dahil merong, sabi ni Nicolas Torre III ng MMDA, dala nila doon yung mahabang mikropono para makarinig ng ng tunog ng tao, at ganun din yung kanilang pandetect ng heartbeat. Naalala nyo kung saan ginamit yung dati, di ba? So dala-dala nila doon. At sana naman yung pong yung hindi pa nakikita, hindi po nangangulugang asa loob ng gusali, asa rabbles, posible po na umalis dahil weekend yung iba. So sana ganun na nga lang. Yung missing na tinatawag na about 20 people, mga katsoka na namin, pwedeng umuwi, umalis ng lugar, or pwedeng nasa loob pa ng guho. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong magang ito mula sa ating Vanguard Balita. Manatili pong nakatutok dahil susunod na at magpapatuloy po naman ang inyong mga paboritong morning program. Sa ngalan po ni Rico John Ferrer, muli mula sa Kabanatuan City, kasama po natin sa production si Ruel Ragasa. Ako po si Arman Galang, maraming salamat, magandang umaga, at ito ang Vanguard Balita.

0: was brought to you by Parex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Parex B araw-araw.
1: Di trabaho, narigan nun at tangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxta dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Bawon na at magsaya sa Big Breakfast Musika. Big Breakfast Musika sa Big Sound FM.

0: Ang oras ay alas 7.30 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man?

0: Batang ito ay inihandit sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
1: Nagsalong admitente lang nga na ta anak mo.
2: Ay no, malagsakit na lang dahil ta.
3: Ti ubing nga aglang langa nga nasulunat, ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc, tulong tapno protektado nga inaldaw.
4: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tayo

0: Appliances, think of S&J.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Baka papunta na naman kayo sa Eat All You Can. Marami nga sa inyo dyan eh, sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng istatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8-10% ng mga Pilipino. Baka mamaya, isa na kayo doon at hindi nyo lang nalalaman ito. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat, sa stroke at marami pang iba. And I am sure, kung diabetiko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At siyempre, itry nyo po ang orihinal, ang natural na MX3 500 mg capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Itry nyo po. Available naman ito sa merkado, ang alpha, beta at gamma mangosteen. O, hinay-hinay sa cheat day ha? Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng M.

0: Best Bilis Banat sa apat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes!
1: Alagang Unilab yan!
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Super Dami Man ang ginagawa. Tumutok lamang at